0: tropical regions kun insuk diang nukna ngati miuli thoika duniya tyang nugyot khan lokso unique species rigotang donang di tropical area sunyang nuk dukpachatsu nisirisi climate protection jere tropical forest kunis ngati hawa anugyot khan ngati hlung yuna yot khan ngati environment pa yot khan carbon dioxide ong chas inang gau ngatang mimang sunla ngatang insan lar no chas inang dune khuntes jazub bachuk nisirisi del chang malak suks kunis de tropical region ayot khani janglat kunis de anungate biodiversity yot jersang donis lake sinar gyala basing atanga oxygen po thopchuches insuk der chuksla rainfall pattern po di tropical regions kunis control baches insuk der chuksla climate change shi asarat kun dunis ngatanga nginse baches insuk dunis ngati planet po healthy jakches por de looks po lek sirgyala jakches pe anuk ngatanga chogo khakchik ada baches insuk sumerisi economic importance anunga teltet nakato di tropical regions kun yanuk na lake sinar gyala products kun yong machatsuk gaunis ngati speljosh pulik sinar gyala stuches insuk ngatiltet na dim yanuk na coffee uncha de tsukhla tea cocoa banana kela ya rubber dun gangma ngatanga di tropical regions kun yanuk na thoba chhetes insuk yangstong irsi se anuk memang skoni ngatanga miches prelbi zaria khorang rozgari zaria khorang dena resource kun insuk gaun di tropical regions kun yanuk thop pachetang jibri singa teltetna cultural diversity tropical regions kun ngatanga lake sina khrim se anuk gang se yot khan region chek lokso lokso ngatanga skat yot khan language yot khan lokso lokso hunar yot khan arts yot khan dona lokso khrims yot khan customs yot khan region chek insuk di region kun khunti cultural heritage shiming nang lake sina mingbyung yote insuk yang dia tsuksla lokso ngatanga mimang sundiang nugyote insuk gaun langates indigenous zirba chetang tsuks ngatanga mimang sunang di tropical regions ko nyanuk thongma chatsuk nidari ngatil tetna di tropical regions kun la chi khatra rigyo dia chi challenge rigyo onyo tetna kato sakbasi goma na climate change ngatang sagar takspa dari si tuspianu climate change si shikar misha khani yulchik ya ngati earth pokhorang dena climate change si shikar sonsoyotang dia tsoksla ngati tropical regions kunang dena climate change si shikar sungse yote insuk ni sirisi deforestation dare ngatang sagar takspa ngates nang kuntang miming na ya ngater gyalam kun streaming nang ngati nangkhang ma abad beming nang ya ngati economic ki ngatang spell jor yong miming nang ngates chibe jerna ka tol chang malak suks kun lek sina chaten chen yotang ni de ngatang astrolika di tropical regions kun yanuk lek sina noksan chenyote insuk khongi ecosystem por yala chigika balance lusen yote mensuk. Dea tsuksla wildlife ngatanga di tropical regions kun wildlife yang nuk lake sina gang seyot khani region chig inang. Lokso lokso byol songs kun diang nung ngatanga thong machachas insuk. Nidi wildlife kun jak bajak ngatanga storin chenyote insuk. Ngatanga species khachik ngatanga lake sina extinct che ngatanga hatika lepse yote insuk dia tsuksla pollution yang poverty dia tsuksla natural disaster ngati kudrati afat zire ngatis face sanstet nakato flood yoncha cyclone yoncha chulok yonchas dunasang ngatanga ngati tropical areas kunlas dokharik tangan yote insuk ningatir gasrit hindustan na tropic sibani anungatis bulikhtet nakato angatir yasrit hindustani chogo puek di tropical zone pyanuk yonches insuk dyang nungatil tet nakato western ghats tropical forest western ghats yote insuk dyang nungatil tet nakato tropical forest konya wildlife yanuk gang se yot pimal sek tya tsosla mangrove ecosystem jun gang ma ngatir yasrit hindustani tropical areas kunyanuk yote insuk dyunis ngati agriculture sakheti lungspo tourism serhiang se lungspo dona ngati biodiversity conservation yanuk chogo hakchik ada benyote insu ningis pera de kajaksena dering akashwani kargil studio muhammad hussein ske chuskhon se ot quick kana ecosystem restoration is korla yantang sakpas pererik frochuget
1: assalamu alaikum program nin khan gulangi assalam pona bul sonshik this program being topic point ecosystem restoration boyu sanasak

0: pehlanang as nari guncha kati kana try bas pin ta ki ngata thik position se min ngata customer ki guncha re man mam tha
1: bilkul bilkul
0: sabse pehlanang as nari da guncha kato ras kato da ma ngata marbus khani de na machu extra ras khyong se odoni ka koshish bas se matlab sab zemba na silai thik bas stans de kana pehla pehlanang as nari zanzu se zem jo ka sa chi no mo ngati ama pa zanzu sa zems de kana ngas nari to sa kimtes pas sa yang adi shes kan sa to matajo kong lens pin ka sa
1: chanani oya koi lensena yeres ha naksang ata bazar le khire ngata gun chek chem na katung ata jinpu de gun che jinpu basi ki mo thale chindu ni de kana yeres odi ngati khar khor pani chem jana yeres jin chi sam chi jax se silai sam chi jax yeres koi chem spin ga zul basi ranga kula kula di lung pe ndu badai chen su
0: customer direct pehle afrika na ngatez matlab customer shuri ka ha kam rep chon chin ju ngata ngatiz ka chok shinga tan train yodna chem ba ngata ngat chok si sinir shi yodna de sabi ka lene sabse pehla na ngas ngati zanzo se chem spin ha jo de ka na ngas ngari dos kate kyunki kam re thika ra do suni matlab chems pehla pehla ngas mana dos se gamene mitsam bat pin ju ka sa de ka na ya la rikshe sen che sen demo bas se chem bi hisab na rate ko bade basin ju ka sa
1: bakhshis marché nomon ninga ta di ha silai tailoring pu ngata face sa achi nomon ni face sam chi kha phan khe chan du disco la chi zen na
0: mana za re duk ju ngata achi nomon la chem just pu mana za re du kyung ki ngata ga tailor chi ka chana ngata kyo ga bu sa di tailor chi ka chap se ju ka sa na chi tang ma usme chi che ngata ha ba sa ngata bomo bu se gyo pa na kam sa kam shar song se jang na pu ngata bomo chi chi song se tang se na ni ane du chin duk ju ya do na na ngata rang rozgar chi ju sab se pehla na ngata ngati bo song se jang yi achu ne ga in achinami ga in nara nuni ga in nankake ga in nankho ha gyar bachik chame ju haja angha jo kasa kho malab sto chek chame di anga tez basi ranga nomi ik nuni ga blik ngati ka nankho pene vene ik tang matang chek chita jo ama baba panta gyar bachik chame ya baki phayda jo mana kyunki ngati taksa rashi khona do chame hinga dena danda ngata slayi chintuk dekana de slayi rate po ngata rang chemba shes sana phala rang mehnga rar kala rash khona rang chemba na phaida sunde jo dikana yang ka tang matlab saba ja nga tes ko ang rozgar chedre la
1: bakhshis nomo chana ni dana zola ni ngata ha ga lakhshi shiyot na ka to daksana ngati hukumat es lqsu lqsu ski mun chese ga lung che lu ge ra shok chana ka to dana ski mi tru ngata ga government es ngata ga jok sri ga phso chu pa chana ngata de tailoring po in na ha jo tailoring no ga ngata ga government es ga chu ga chu jok sri ngata phso chu ge tang ga ki ngata zamuna yang mu ngata chang ka speak mit tailoring ba na ga ha jo chana dung ata achino moni fila mana faida chan cha chindu
0: o tuk shu ka sa mana faida jo kyunki diang nuk mana mehenge met il to na ha sa ma machine po ya machine mana tool sa ga mehenga met ha jo kanchi ya meter she ya diang nuk ma ta chok chik den ek mamik met pa ya halab mehenge mana ta khong mana provide ma mian cha shik met de jo mana kam je tika ka sa jo alag hatik pa mana zari min duk shu ngati soch pa ta chok shamati met kam hatik par gos pa du mana min du ki jang shok ka tu na rang nang pa nu ngatang mana ha ka chi shin jo ngata ba nyan cha sin ha kun ka sa do ngata do na nga alag room chi jaxse ka sa dang no ngate se demo ba se sem se ya khona ngate se yang bo me ngata thik ba se se tren cha na ngate yo ku yang las ba kan bo me ngis la bo ska rang che kho sang yang bo sa se sem se ha time ko na ngata za ri tu tu jo ki customer po sam shinga ta time ka ping zena dena time ka ping se ka sa demo nam bo sem se kho se re dena date pe ka ping se tang ma jo kasa those are rito gaya baki ngatis sam shik susti be dilla suni ang la yang odo date kama phi me sam nga ta customer po chotin chachin ju
1: kasa bilkul no mo chanani gam yulu ni anu yut khani achinu muni feris sam chi khak chan duk phese sang gon ki man hai ba se gun chi inna bazar che chem ba khomar go sita ya ta mana gam yuli mana thari jaga ne anu khajo gane ang ki tailoring kam kam yuti ya na mana hai ba se kharkhuri sher che khir bo se udun filat sam chi khak chan duk
0: mana zar ri tuk shu daksan gor manis nga ta har jaga skim yo mad de jo har kun lang ta bo mo sa ga nga ta al masa ga bo mo sa kang mi fila do tin mahine sinter yo de jo kasa nga ta ta tailoring jak na nga ta sa khon sam chi majority ga yo nang jo ya lachas in na lachas i chim chas in ki mod na chim chas i udun nga ta daksan gor manis machine jaga ta su yo ta jo konsular ni tru nga ta har jaga machine daksa ta su yo de udon ngates faida le ne duni kadale madok par kun la kamme ka kamar sex madok pa

0: Yulkshim si xiang spari gi skor la khachan spari gi anta sa pek lepchuk pi phalux bacha yan kan kunyan ta sa ta spa nga ti hindustani pirol na un khani yang spar sen un men ma nga ti yulkshim si xiang spar sen no mana sti sang mani khimotin chana di program pa nu dun gang me skor la zer bi nga ta wax met pa na zum se yang spek chik ni si skor la tes yan ta sa pek khachan spari gi lepchuk pi phalux bacha chana Di xiang spawner si sun gata zir naka to dana na goma resi gata kabadi, koko, gili danda, dana chokhla martial arts yanu alak gata kalari payatu, ya silambam, ya gatka zir khan martial art tun yotin. Gaon gati elaka alak elaka nanuk diun shtsin yotin. Chana di xiang spawn gangma. Gangme score lazer ba waks national lanta muski waks met pana dianu nangas hanspek chingishik lenset gan score lanta sapek khachan spirari club chu pingas fralux bit chana di hanspan nana goma ngati kabadi di hanspek score la yanta sa artaxpa phir bi di hanspa yulkrimsi hanspan e yulkrimsi hanspan bachik myungmyung yutin di hanspa o qadim hindustan ya nu zer na ka to lo stong ji snan la sya go zuk sun khanin su di hanspe min po tamili skata nu ko kai pidi zer ba chuk ga matlab pin su ki lakpa thums di hanspe rulun bisun sadien shchoskan inzu di hanspau la losana stonchi nergurjana sumchuna tugen benula khwa mir tsna sunkanin dare miul gangen kabadi world cup zerang di tournament dulcha duna elaqai league sagamana mamu ngati hindustan korean dulen yotin nirgyapna ngati guli danda zare di hanspau los tungis na rabgya sals nan langati gestit hindustan anux dan tsoh langati sports water sports zare ngati chuen ux se hanspa manama mo ata de se ke swimming yot ngates chugriar se alag alag ngati promachi ke hanspa notin chana dan tsoh la manati hindustan anu yulkrim si hanspa manama mo chan jun gangme skor la jun sagzer ba ngata wax met pana de ka ngates esperan jaxa Niyata di Esperani Rigyapna Diring Akashwani Kargil Studio Hespa Dunpo Nomo Zahra Taekwondo Plus Sai Training Center Bagi Khumin Naya Skyotyo To Chana Khungi Kana Ates Diring Taekwondo Skorla Taekwondo Zantzik Phanke Khaskar Bum Busanla Duna Kho Sai Ka Sai Student In Mana Sai Ngati Mima Sula Sai Zantzik Phanke Dup Niyanduk Zantzik Ngates Pru Admission Yome Waksuna Tang Maar Goshadu Gya Doni skola pespa vase esperan kurikanates. Nomo zahra sakwa seksnala akashwani kargili studios kutpi ishazde. Chana diringi program panu ngates ngati nyan kanun sakpik taekwondo sabak panu yambay ambo taekwondo shtse nakato ya khaskar bomo busanla. Chi phankhe duk duna sai centeri ngati phankhe ngates ngati nyan kanun sakpik lepchuk bi phraluz gwecha. Chana duni skola zahra vase seksnala yaris yari skola ngati nyan kanun sakpik saksik speri khachik lepchuk chaki yarangar nain. Gar silinyo diare tasan tsam klasa silinyo to zahra vase molcha vashis.
1: Saga aslamu alaikum. Nimiya zahra vatul zivad aur nga in shakar chiktanna. Nga taekwondo sese pela gomika nga 2023 na nga start paspin. Di munchi abhi pulle yokpika deng aita zirkhanchiyo aderika. Then adi banchi sting nga pateng metpin kisai hostel zirkhanchiyo tsiri. Ya malab di alawa yang game chiyo tsiri chang pateng metpin. Ek din school ka koshin nons. Ali sir, Mustafa sir, Sadiq sir, Khonsar yons. Yons et mala form katun tan style yot. Eka hostel chiyo yanti fila yewe fayda zispanga changa. Ta de sabika nga mamie patis papa papa sagatis ki malab. Ozo ga hostel chi dukska nga yewe zibana. Harik chi saan participate warbo. Hindu chin zalto zinchik. Nga khangma pasang support bas. Then nga ade trial tangma nga vyama thanga yons. Trial piang malab chiyo tu zibana mana. Yocham mana ngatis bang bang ngatis last was dun gangma including on paya gangma na dana fese bang gatun tashi dana dun gangma pain pain nga kharkar nga phone us pek din yong he sai hostel ka selection su zere dana na yambe bang sabak pa yambo jaksut pa na faidik chi

0: tuition vision ngak shu khachiga yong chamin ha
1: school
0: ikana yong suna game chirsa na ngal chin de
1: den
0: sida ngi tang chin yang chang me isliye sarpas don ga ma time manage ba se ngachi fil la khas tor ke liye kenta ngachi fru sa kha don ga tes kinti fil avar roshin agar niska yamur la kenta age faira ni veze re sarpas khondes phing singa changa teacher sal kon se dana college shan puri ga ba na professor sa don ga mo de yahan ta ki ngacha chal la de che phone phone na de che sarpas mi jak pa ngacha jitna ngacha roshin na sa pa jak pa na wara na tha momo sa fil la safety fil la aur watchman out visit ka changa choshimet aur phone fil na ma na chakha sa ni kana chang de choshina me ya ni sabe ka yahan ta ki ngana school taraf sa nga support yot nga khang ma na hisabe ka yot nga chisa gai ya zan na sar pa khunti taraf se yot aur ode sabe kal tin khang ma na nga rang rang sol tar wosha tok pa ki sawa pochi bas ni dam bol sab chin der khan bo ha ta agar nga ta jam problem jo nga chi warden put yahan ta ki ha khos matlab khailas bin sirf shu sagal ta cha hostel pal ta cha ye vi khos kuri ka itna chus bas khos nga cha sabak tam yung si Silva yung si Yevzeri masak yot pa noro unity na mayambo yung budo pata misa do pa na na yambo zanzo siya po na fatia ba cha rano si plate unti ba si jakcha zanzi ba slenchin or malab safari zan na katun na hostel na malab sabse ziyada tunga kangma ba si hostel ati kinsa kusa kangma kung kito 20 ganta hostel na luspana kung bahay re malab yung kasi daksa si mahal po na mo tharin si luspana tik chidde school la mo ta practice ba school la song zan pozos yung sina then practice ba zayang chandra then kung Sunday time chitopat, or yang na khachik ngachi school ka malab hostel ka barga yang dachi program katun bat sports related ya sabak related da bahir bi doctor ye vinga cha chang teacher na katun dun na ma cha khum bat pa video call ka yang ye na khangma chi dugna ma na barga ma dal bi ka bazar la chi sun si da
1: chos bazar am zara
0: am ma bazar la na yaktang
1: chi ma na ko ro
0: chi da sa si bo mon chan la na na du pe lekin hostel ang time maintain malab time table chi chose yot khan chi chos
1: bol time ta sa pa ta se time ki mat ti pa ta se nga ga khangma
0: go tu ga ga ja wa sel sang mat nyam bo mo ga ja ma sa pu na yam bo yam bo ta ya ta ki baki hostel chan nga pa te me tha but di hostel pu na fru sa fil la bes du pa ya ngi taraf se na kyunki mo ta lang se phya gon ba chu se mem pas nga cha nga de kana fresh cha chu se thik se de kana practice la ha chuse yon se nazan jo se uniform gone sak school la ha jipat chik min duchipat mane series na na hospital la khotis kharcha nga ta chang kharcha mi khurchu cha
1: nyas pera chi gasan mo tu galan shas pe ganga ta isi ati khangma ka ta ta dugna ka ta ta spa ati khangma dugna ka ta ti ata ma la phun dakhsan de tam pe nga thom ya sap pe ka mane de jos kharche gi dug jaise ki mane nga ra mane mane yang su phru
0: me
1: de sap chi nga de phun ben dug phun du bana phun is de galat da lenchi nga ta man phaida lena na atamaz ngari zas khan pagama bendu basana atamaz ka khos phus dasam khel dat pau de sab develop met banal dane met banal khos atame kana galat phaida lenchen ya motu ga ngates chang to kato samna ka tumana ngara in ngari shu motu ga ngares ngara na motu to kato samna ka tunga ta rahum chosh rendu di madana sa se chibe thala san dash sochi is dik pek sochi lekin hostel andu ocha men khos dik pau tu chimet dena tam sai tam pe ka kho chang chin pa khwe life anu motu ga lang spi sabse important adat chikhang chana mana sil bi phila sil khani phru sa ga phila mo to ge time pocho ja time jing mana khang nyuma tharang nyuma har sil na to chamen mo to ganta chik sil na dik chin sil da na sil chas ban ok mane met khang ati o so sa da cho de chan bulang su duk nyuma la su duk chan bulang su duk pi time ji khorang lep chin de na chan bulang su duk sil bal go shen da sa ni di time pe ka mana sanga duk pi to ba sanga to ganta chik mo to ganta chik sil na to de phri phila mana sil chas pu zret nga te so mag ba cha philan khorang bi chas pu khorang chin de chana dian gare s pera khachik ma khachan das ki dian ko sabse pehla sabse important chiz pe ganga ta chos punate das akhlaq po sab cho cho chiz chim sunte shes shes po atama shes po sabse important sabse man khachan ga ta na chin atama shes po cha atama khuri kamai zare khuri mehnat ba se gang ma skure free ka luk chin aski ya dena phus ka to galat la shi ba ka to ya thachsek dukshun ka to khadu ba se din te ga chi shuk chana dakhsan eres pera khachik dena mana ka chan zeski du zoshin ata char go shin dere phru nan di samba yong mo shin ki ngara silver go shin ngati atama ni fila ra ma fila kam sa kam sil na mena sil na ka to ra mena atama ta phadek nena khashik met ta phik iman jong ka to atama yabna khos khidmat dalna bacha khuran chachin lekin sile chu doctor sildan chu khiladi dilan na ka to khora mene yan dan mami phan khek atama ne su frin khoe frin bas dia cha mene khoma mek chana chana yaris dakhsan yarang nam bunga ti de ka sai ka bumu busa khiladi chamyot ya busa khiladi yan ta chamyot baki hostel le nangol ti gan ta wadan chadan dun ga ma yaris fespa basa ti gan ka topic lepchus inchala di yaris to le ka diri sai phan khe thon se tam chigan ro na fayda len ma ushen de so ta spa chu cham chik through the anu yot duna tak